0: am kranga bisi bisu ya mo ya mila fa mi prefer la mo se na ikra ini a bien la pierre wa fa kanga ki klim bana am mai kwali se eso
1: akoto mi juma inde tri bruni san e ma bla on ni ngwa a bla on onisien iwa okan ni bo ye o fa le david o fa li famien ye okan ni un de ke ma david je se iwa o ti mi anglen so san Nyami kunde mon bekura besu. Nyami onyani David iosun fuem benu. Ke odumwa poli I kasiensa. Ye ofali Jesu. Ofaman Israel vinke oebe ngwa de fwe. Isi na wabai. Jean Baptiste odumwa kan kleli Israel fuem. Bekura kura ke bekati benzwen nan besoni be. Ke I man o wa yue o se ri ke bianga mo am o ama kuna o su na ele mi iri e o mi sin o su ba nti ma san pa na ma kura yanji I ngbabu anya mo anya mam amo bo amo ti abraham imam oni amo bo amo yi nyami e ibobo ye bekan ngwa nyale so inde be fa kliriyo sie oni niemu nyamye bobo inwande
0: ye la miasi ngangula njamu na ba noel
2: baba
0: eyo mugu manga bo be fa bla isanu ye piero abu wakanga ofa maye
2: atina ole
0: isonti ma ekwani ibuya kunda likaure nyamye kulure ngofa kulurie ola unsu oti long isonti ufura ke isana mukin kula ngule mno so aidi ke non jwe ma ila ya miasi e kanwi na yakuna watran isu ko ku na ikuma ya finu ya fiti na njangula na ke makanga ntio na ali ewo
1: yo ya nyamien ofali david ofali li famien e okani unde ke ma un david je sei why oti miangle su sran onyami kunde mbikula besu e jinale
0: Yo mbu. Nya mye yu afanga mofati. Sramu okyo kenye ekpenso. Nge kenye kuma otofwa. Nya mye oti wawe kumbo le mavye liye. Yoburi sran osi sran ikuma kunda. Oma famye anze ekpensi lesa. Ofi ma sramu benzwen. Senge ofi nya mye inu. Ye ofite ye ma sran kumkwa dikpenyo. Sen nya mye sran kumyi. I pen dire nwa oguri na se ofa ofle ya mi un sa o si king abotie ofa li ofle na kama o ni minya mamu e ni amu e boguma e diguma le ma ki bi am sanu
1: e ngweti david yi wa ngweti ngweti
0: je sais
1: yi wa david ya mi ofle di no ba no
2: ni sa meke nga amerike ku me club obeti radio maria ni sa meke ben sena kun kaki magbe senge be wu sena kun oni pe be wu sena kun oni pe ke kula na ba wu kula na nyamya kun zuke ajira asiengo yenso nyamya dumwa okpariwo nyamya dumwa okpariye nyamya dumwa okpa sramu kula na ba ju asiengo ye ka be juwa se sramu ye memu mewle ifinfinyele be bobo ikanu anze isule be bobo ikanu le ti sram vieri kenya mi aku boy pengbe moko fite moko ko kakra kai le mo oyo samu kon monyami yi sami menglo ingwanu kon ble ba munke sranwo ti pepa kun ba fe ba si pe wi kusuma kebe wu sram vie sa kula na wa ipen de obopengale dire ibo I jolenu obopengale idire bo inatirenu obopengale idire bo in iwa fanga mo ofayo menu E unia Jesus boboy. Jesus kula na sran suma ba mwi wuleke Jesus obali. Israel mvle ilele obali me ilele na yoti famie me famie me pin. Bobo ko jo ya mien den kan ke won la fwe bruninyo. Le yo boli de dandam be sifwe mu be bon tranle. Ye afa usa ke oise je amwa
1: oise Je suis David. Yé yi wa wé mwé oti nyamye bobo yi wa wé yé ma okun yin su nyamye bobo kura yi ke nyamye bobo fè un fa mè yo Neyo.
2: Oti so.
1: Oti mfama ena wakura wano nuwete.
2: Oti yo.
1: Oni Izaki yengamu Abrahamu ofaku ele. Oti akun oti asiensu waliye.
2: Koti yo.
1: Yore Josiliye inko fe mfama oti mvli umwany. Asiye umwany isuliye. Ye ma den blenga wenu. Kan kwa kwa be bo Jezu dumale. Wawe temu be wandi. Afin Jezu oti famien be kwa be famien. Amonia. Ebo ebo lon e kan famien de. Ye famien son, ye le famien David. Jezu Jezu iwa menu. Ye David u kumba son. Ye le ke iwa Jezu iwa mu be soni. Sake David moti benu kan. Mwe iti mwe oblo. Ye je nyamye o nyeni yo. Ya si ke dio klad ni invle ni ka
0: be wuri m ko lati mu e ti mu e mu won ti bi en yen sa
1: ye ma okra yi so pokun afiri ekun gbanu lo pokun afa lo ba ikun ke ni ani ai ko mu a lo pa ekra yen re ke Jesus ofin Jesus David i osu nu ye ofin David i osu nu ba ya anu ma ye le Jesus
2: ye ka be bo
1: eh oui
0: Eh, ngama sege kronga kona asima lo akla wuma ru ntrede se ngaba silo okole o ima ya afinya mie onke afide son ke yebe kula bi di nene
1: na isi na wabai
2: nekambo mangwande son sukan nekambo nya pen dide ngwayo eh apuro alike
0: ai sika kundele
2: kunde we fa we kunda be sika
1: ali na sika
2: na ali na sika me dide o sunu o au swanu ye sana kun gabo ebe ko febe ko si sana kun mo ko dimwa pen dire so nu ya uswali e me moi ya be dik pen so me ko sanga ne kenga mo e o su yengwe e tu e trai so mala se sana un fle bobo onuma aligné so nu affilié so nu ba ko kun komo le sikanti
0: o
2: ne ken sika e su so ya ma ne ken me yo nu neken sika ya esu so sika so mo esu sunti sana bi obo ofata make efa efa esi awrobo pen bobo na sege koro pen efa ke gre nu efa ko tekele pa mo kusuma mo osi ma mlai ko ko fo mlai san sana bi kusuma nga bo ole mo osi mlai eh pa kun ofa nzanga ofa wurele ketre ketre ketre pa kun ndenga ufre wa ba oku o ti ati nyame odumo asisiri koro kun ko usai ole inu ole yi ola wurokbo kun gambo e nyamie dumo perike awrobo songo e odipe kole ma kebe moi ngamo be ko ron su papla mo nyamie asisi me soria kole ma kebe moi me di ko ron son su pe anze mvreson
0: ngaba kenle otike un e kengaba sorun ko ko kun su ka sorun ko le
2: nyamie
0: sanwa we yo tinge sana
2: ko ti o mo be sa sorun me fa be teketi so
0: Eh, o kute ke sura kan eta onya ko ore onya tre ore
2: ko ti o. Ngamo nya mi sisi ri David yi ya uru ri enu, yi wa fai, ngba nje ngamo yi yi nu re.
1: Mo ngbe so mo akendele ni o. Yo, bi an ba Noeli. Noeli yi klo. Ne o.
2: Yo.
1: Bi se ke Noeli klo.
2: Eh.
1: Ako bona mu e. Na na nu anu kun ti no ma mu e be ni aklo so.
2: Ngba mu be ni aklo so. Am ke se won yi nu e ko mu abobo. Sran bobo ngamo e obu kron sai. I bobo bai. O dimak me sange o fei ya uswam e fa be dikpen yo
1: ya na ya uswa na urukun gbanu
2: a urukun gbanu a uswa a urukun gbanu da wa uren kan ka uswa ti ke usufu e
1: yo
2: eh
1: na e ko e nuka yo isi na mien Jesus wa bai Jean Baptiste o du moi kan kleri Israel fu mo be kura kura ke be ka ti benzoin na be soni be ejina le kula na yawo enyu ekun sake ba kula na ya kele sono ba nu mature mo le Jean Baptiste bobo pa
0: Jean Baptiste ke bu ya kuna yun le ke Jean Baptiste ti san ko mo di mo ajeje nyu o asisi li atin
1: yo
0: okun ke fa u ka sukan ga fa a wu sa ku sangi kline o ti ke ba kan ga wo e bre wa o suku se pin ikinga ku krei o ko ijona ma ko si fuwa sona o ko kri ki o ko bi ko kri ngure na ko wenyun le bi bu sombo aunque koko bubu asike un san onya ko re o ma jamba ti o ti sana kumbo e o din mo aji ji nu o asiti ri ati
1: ye ke ba nwe e klo kanga mbesu e klo su bi aklo ro mu ke ke chefu sen de kan yo le be fa sana yo mu be bondolo ne yo
2: yo
1: na ikun ba nyere
2: ikun ba no le jamba ti
1: ni ama e sa ama esa na sanga ya ba ya swenu kwakwa wa isa ni so juma nyenga jamba ti
0: o fajire o bojasin
1: o ti jasin bo fwe o ma ye ikuzu mo e kan iklamo le nyo ni ama ye ke jamba ti si sa ama e bo jesus jasin de na e kle ni ama mo
0: na e un ka ti jesus sa
1: c'est que aboma jesus jasin funde e akama ya kle ma ye ni ama na ba ya ti ma black asien nu e jo le dile o ye ke kle ma ye afin so ju ma me fawra ye sanu e mi e kra lo fu yan mi su ko ni akoto me di ngale ka sin o se rike amu o me mu anu amu wo be ko kan mi nde be fa kle me fu mu ye le ke wa su ma yin pa kra kra na ma be so ni be si e ba wa we fu enu ni e mi eni amo e onule black asien nu na ke mi kan kle di o
0: ye
1: ba fe so ngale ma fa ba ola ba no e lo fa ola sanu ba fa ba ola sanu ba fa bi ba ma ba ma ture o nga we a ulo pe akwa so nu bo ba so ni o ngba kra kra ye bi fe so nde mi fa be ola e sanu u so nke ken kwa so nu pa lo yan mi nde nga mo nti nkan kle bi nga bo be ole bi nya ti ma mbe gwe nga wa fa ta bo ifa ikan yo ulo ye ba ma ture a fe wa konyo ni e ka fle nu kan nga sa ke san yue me wo ko yan san ga ye ko ti yan mi nde ni eh yan mi nde nga kan o ti ana ore iti en ba ma kan klo nwe ti akra si ko yan mi nde o ti ana ore no yan mi nde ti yan ku ngba no
0: yan mi nde kan ore
1: eh
0: o ti nkwa si ko ti afa ku ngba
2: inu yile ni so
0: yan mi wa we o wo nu yan mi nde kan le a si obo
2: ko ti
0: se yan mi wa we nu mo nu o ta fi ma nkwa yan gi ma si ko kan de se se ile nwa ule so ke ti sai kura nga iwe eti nyaminu ajo fwe eti inu andolo bo fwe nde kunga ba ofi inu afitile nyamie mo ofi inu ofitelio onke e buina ule ila fisu sanga te nja sanga biwa fanga ba ofa kanya minde

0: soa wen o sana sonu ko kande sa kon si si e bo son o le aunque kenga bo jiji yemin de kalen wa juri jean baptiste gueti sunjue yemin de o si de ke ani kun telling ro si de ke bianga o timi wa bon kuri pa o bianga o timi wa bon kuri pa inu ye mai mi sa mi bengulo ile yamie wa yi Jésus ingro o feri wa en favore nke sa kula nga bokan o fi o nyamie i senti e uni na wreke ndenga mo Jésus kan mo fi nyamie sa pa ikusuma e nga bo itinu e jofu e ma e fa e nwe ma nyamie wa we e fa e nwe ma nyamie wa we na nyamie wa we ikusuma wa uka e wa sui bo wa yange e wa yi e ungro sa kwa fi san kwa kandina a un monde so ro e akra yi o ungro ati fi afue se yami wa wo nunca kande so otike bakan we o usana ba kande ba kribo kin sa kan o yan giza kurara yoti yo ni ifata nga bon yen yole
1: e ko yin nunca do su ko yin ni wa ke e pese ri ni wa ke ijuma o wa yue jan ba ti ijuma wa yue
0: e wa ko egbe nu ayin
1: e wa ko egbe nu ayin o se ri ke bianga mo amo o amo akun nansu nele mi iri ai o mi sin o so pa nti ma sra pa na ma kura yan ji ngba bua nyama yo na le bi nga o ken wan se dan o
2: ngo kura ken wan se wa fa ken ga boy jean baptiste fa ken wan se lensa ne ken se nyame yi o yo na ma e kura yi atre kura yi sana bi gwe gwe a kwen fa yi fa yi sunzu nyame sanga e si bo be freke jean baptiste o bari o ken wan se lele bobo o tori asie inwa sinanga moya me la fisuke yi sinanga ma me buya kunda ke yi neyo senga sinante osi nya oti pe mwentra jeju awuri enu
0: oti so
2: sanga okeni won sit dan jeju bo okre ke nyamie peri yele nga baba mature nwa usule se sinanga bo nyamie kbo afiama afi nyamie otima un tufwe nyamie afi jeju otima tufu un tufwe jeju o o ibale nu ewunu afa ewunu likanga mo bewuli senge neken sanambie mu bewu ba po mesu sanambie mu bewu ba bieli enu ba ko me fa pon du ma me fa betwin ba ko me fa abieli senge Jésus o krese Jésus o ken ni wan se pe ko me ko wuli likanga mo ne me lale Jésus mo ti nyamie mo nyamie bo bo mo si si san kwa kwa kwa o croyement Jésus bewu me hoteli dandan benu senge nyamie kpini nzuke Jésus i wule o yingro kre mvlinke sana nga mo wa fe aba mo ibobo mo ti nyamie kpili mo afa wa kati mo aba oti nyamie mo oti mo se kanfoi ye bien son bon nolonyo ye Jean Baptiste o bon nolonyo afin ko kande mo osi ke be kati benzwe ni ole benga mo be undanda benzwe nga bobe yingro nyole ke be ti sefu benzwe nga bobe yingro nyole ke be ti famie benzwe nga be yingro nyole ke belie en ke be ko bobe duma sana finu male be kun sana ku wa ba wa sebe ke a benzwe nga le otima pa na me kachi le me kula be buri aku na ke Jésus Jésus nga be kende ni afi Jésus inde nga bobe kani bobo eni afruwa kasi anu asere fruwa li nga bo e nyamie bo apini ni bo sumo be wini yili ngro yili Jésus bala ngro ka fa nia Jérémie popo mo fa nia Isaïe indenga mo kleri menu e wuni ke sana kun o devait pas nyamie o devait bana wa lemvle wa kun ka be wuni ke yo bien ga boy bodu male bo fle ke Jean Baptiste mo yo su kan bono lo nsi bi buri ke yo afin sana fa mangu sana kusuma ofa nyamie oku igole ga mo igon be un ke kula le onu ijole nga be o ijo mo nyami on sume ni nyami on fari nde so ngure nu anti ndenga mo kan o kambe akume an Jésus on keke sana nga meme unile mame buile mame buke yole mi namio neke asengwe nzu nwa ke fa bodi bonza nwa yokula o ke nwa sirele ju wa fa ke ngore nsa neke wa sonu me asonu tritre mesu neke o kro mesu neke o juma tritre mesu etia tia emangu mesu if I won't click a sephon male, and why 87 la casramo lebesica, and la casramo, a fabesica, unconcunga moe pasilla, you, but when we are good, and one neck, one minty menu, minty sephonios and mamisa.